0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Talo fa tu Samoa. Talo mai o tato talo fa mai o vai fanua. Hawala fa sa sanga talo mo mua. O fa ali mani no mai ele minsta wa onga. E afionga ya onopo Erika Stanford. Male afionga el palemio ni sila ya onopo Christopher Luxon. Ise fa sa la unga fa la wai tele ele aso suruono. O me lu a felu suruono. O le tau sanga lu a felu suruwalu. O le a matai suinga o mata upua onga maolunga. Pe ona masa ni ai mai le NCA leo le asuia tau sanga sutasi o le asueina e tamaiti a onga se tusi pasi whapitoa o whavae mo anga vaa whapitoa Foundational Skills Award e li li falava e le wha malo sia o nga ngana ingilisi matematika le tusi ma le fai tau tusi ina ia alu le lei le ngā solonga o le a onga tau sanga surulua o le atueina ai le tusi pasi o le New Zealand Certificate of Education ma le tau sanga Sultolu, or New Zealand Advanced Certificate of Education. So, no, if you are a minister, on a swinger, wa mataneo, no fanga, you inga, tonal tanga, winga, and messia, onga uma, a wild fat mouth to win now. Ai mai se, o le tau mawhai ana malo, ina ia si itia maualunga, ia le ata mai o whanau, ai mai se le tonu a onga a New Zealand ia wha mautu ina. Ko pasi el fai tango mo mua o se tula fontau whaofi, po se pili, e wha manino ai le wha winga ina o le tama maleteine, man and woman, ma uanga ia tuneile nei pili, i se komiti filifilia le paremene, a wale tau lima ina o fina ngalo, ma submissions, ai wala langalanga fina ngalo we onisi o sosa yete ono winga le manino mar chau fa mata upe ona lato sa noa ol ne tu la fono chau fa ofi a mese lava ya ilato ele o ilalo ne vaenga ilua o le chama politene ol tu la fono chau fa ofi o lato te te o le tu la fono ol tu la fono lua fesuluiva e ala el fa popoina sa mtalanga ol fa fine o sanga sa e ai cho tonga fa chama chai malichane ol sanga sa e cho tonga fa ali Fatasi ai ma fam talang tutusa, moletane malfafine, e tusai malfam talanga o fanga fa vai la tele olipili, o le fam moenga o le neute utounga, o le fatu mawina le o le mauti no fatu la fono, pui pui el fa maoni o aya tau, e fa vai feusua inga ma ye mauti noa, o ngangana e tonor tu la fono, e atangi ai le moni o tangasa soifua, e ala, i fainga fa natura. O le aso muamua, o yulai e tapuni ai fina ngalo faalia, se te epe lango lango ili nei tu la fono tau faofi. Tanga ile upinga sa failangia le mpale mene mo atoanga o nei pili, ai meise tu lau mo le fatumuina o fina ngalo faalia. Tumutumu le maota o le Ponson B Rugby Club ile afiafi o le astona ilu sutolu me. Awale patipatia o sao o nisi. O anatama taalo o ilonga le sao ili kalapu marta alonga le lakapi. Ita usanga ua tuanai. Le afionga ya mawala ivao cha kirifi. Na fuwa iya ilo na pila laa e ipo le pelawi favitoa. O e sami ya ili selau taalonga more kalapu. Ae mese sabe foyo iya maulua itfaya onga le awatamaitai. Phyllis a Ponson B.
2: Safa pe foyo na na iae ma le afionga ya pali tele pita fatialofa upeo na sirafia ufai langi la naturi ngasia.
1: O se tasi na faa pea o na tuu matielo na sao ili kalapu ae maisi au kilani ma le manu Samoa. O le fonga le po le sunga ya Joe Stanley o le prestene o le kalapu la kapi Ponson B. O se tasi o lupfalele na ilonga foilo na sao le au al kalapu ae maisi au kilani ma le All Blacks. O le fam talanga la tamai ma le mtanga luenga o le MB, Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo tu maupere sa palayo su au I tono New Zealand. E au noa maswama o ninga o le fala vila vea pe faititia. O lo fatu tu eina le malosi o sa palai, mo le masina asau. E ui o lo fa waupeo na fala vila veina maketi su au la olangi atoa. O awala ese ese o sa palaya New Zealand. O lo fso soani e fatu mawina le maufitu nai. Pau le afianga o le angai peilungo le tau. Ona o feu iu ia inga o loa afiela o langi atoa. Pe ona iele nei vai tau le tausia o le lava o le sapalai. Mo le atunu atoa. O lo tu mau pere fufuanga o le tali a le malo ile vaenga mua mua. Mata I tuina. E tau la ile mata I tuina ma le fale le iau fainga. E au fia I le faanganga ma le faasau ina. Tala faiu o le masina le nei o me. O le masina e faamanatu mfailo ai tale ni musika. Mafatu funganga esese ni usila nei. mai so tele ni si olu pe falele a sunu na mana ia ina i failo nga sese e ala ia la cho tale ni manga va pua mana ia ele malo falani se failo nga tawa loa le a sunu le sunga e neli pese tau taua o pese fa concerti opera o pene pati le failo nga maulunga le a sunu Knight of the Order of Arts and Letters matu o faiva i faiva o fatu funganga mangangana ona le tele e olo na sao le tau tua ina o anganu a farani e ala inon to mai mauna nga va ili sao ni ngalo ia sa fai ila suta sio me ili maoto i falani e tau au ina aile nei fai longa tau aloa na tali fai tau le sunga ya pene pati ili ngangana farani ole nei fai longa sa fai pefoi ona tau au ina inisi o niusila tau taua le sunga tamai tai pese ilonga ya Dame Kiri Tekanawa male fai ata tifanga o Sir Peter Jackson ole vai asfoi utuwa na ile amana ia ina aile niusila lea itu tau taua o to finger pule ai ili fa ilonga tau taua o le top 20 award ona o lana tau tua le fa tu funganga e ala fo ilana tale ni pei ona lau ilo ai ia o tatou talafo wia tu fa siam fa li wina talafo a walo sila fia manuia pe o e Samoa to filaunina ki wifia lai radio 531 PI tasi o lua tasi lua famo soifua
0: Pacific people together

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malama la mare ho e ki pe malo ni re tonga to pe ko flip mo to lalo mo ngo ngo a ho wo full mani ma go nyo me wa fe wa no ko e ta ha o ka venga ma winga he nga hia ho ni ko a ta kai o he nga ni ko o he ko nga me a ku hoko pe mo no we sia o e a ta kai o mai na foki ko ha ma lohi mo atu mari o na o fa o nga i nga hi ko lo fa na tula ke fa la to aki a nga hi fi ma u o fa la la ka o ka kai i ho na o funua ka ko no nua o ko tu mari ai be a nga hi funua la la hi pe a se li ai be a no we sia a ta kai o nga hi funua i ki ka ho ni no we sia a nga hi fo so a funua ma hai a funua i ni pe a kapa a nga hi funua i ni hi e he tahi o ku pa ku ka pe a mo mo ko ne tu ko he tai mini o ku fenga le va ngai fale ale ko o europe ia ke fenga o aki pe mo pasiki pe ke fa fa tonia foki ngai fonua ke oana ato e holo ai ma fana ko e fa lu fua e pasiki a ke te kiri e taha po nima ka he taim tatau foki o kwasi mai pe mo mio ia e he makatu unga ko ia o koroa fa tau atu pe mo tuku hau yono fa eke eke o John Taukawe me he Micronesia Center for Sustainable Transport na ne lawe ai ki hono fatongia ko ia i he are ai o hare rei whakaluku fua o e ngahe pure anga e Pasifiki ko e mui taha e are ania o kumahino mai me ai ko teke e he kulupu ia ha tuku hau whiunga mo paanga Amerika e te au ni manoa ki he toni me he ngahe funua lalahi. O kui ai fuki ahano tokanga e pia moe mahu inga ko ia o e matangi pia moe haviri. Ahano mawhai ko ia o whakaivia e whifolau aki e kakai o e Pasifiki he kuhiri. O whai a whi auhia ki he pensini pia moe lolo pia moe ngahi koloa ko ia une whakaivia whakaono pooni aha tau maamani. Kau kei tu uta e uesia pe fuki e matangi ia i ho tau funuani. O kua toai e kau whafofonga ia me Pasifiki ke nau ta langa whakamaamani lahi pia mo atu a e nau tau kei pia mo ausia ke ilo ki aia maamani. Ko e whamatala e nia me IMO, buko International Maritime Organization, pe a kukau atu foki ki he nau polo kalama, a ngahi waka taha miliona, o nau whaola e nau tolu e pe seti e tolu, o mea a kutaku ko e emission whakamaman lahi. O kukau e tau kau ngā au e Pasifiki, e whahinga koe o tuu lawea ngofua taha e maketi whaka ngā au e he ngahi ahoni. Nei pōpō kotoa ki ai pe mō ngahi whai whapolitika re tuke he pe ai act. O ku wharea pe ai lao wha nganga ia koe ni, koe lao o ne whapopura i e tangata ngā aue o e kuonga koe ni. E fie mao a ngahi pisinisi koe o unau vilohi ai te au miliona i e nau paanga whatau, ke nau whahu hangahi whamatala o toe kakatoange ke ilo meheni ahono tokanga i kina whakakatoa koe o e kau ngā aue. Ko iai ha fōtu u ke ririu, ai fōnga whaito o ko ia ki he fōtua pe koe mahaki e kui koe diabetes, pe kui pe koe suka. Pea koe tokanga koe ki ka kai Pasifiki mō Māori, ke nau kau he porokalama koe ni. Koe hohaa me he taukapo koe e ka kai Pasifiki i he mō uilerei, o ki ai e fōnga fu o ia kua fōtu u mai, ke tokanga i aki a ki nau toru koe o ku diabetes, pe mō ua i he mahaki suka. Koe nau tokanga. Nā taomia ai he kau matao tau ia e kakai Pasifiki mo kakai Māori. O pōpō mai ki henia e taki koe whaha e act. Pea o kui ai fōki pia mo ngahi whaito o ia o whapa anga e he pule anga rolotonga o fōu i he pharmac. O ku kau henia ngahi whaito o koe SGLT2 inhibitors pia mo GLP taha ko receptor. Koe ngahi whaito o ia koe ni o tokoni ki ono toko hifo koe ia ngahi pōre ki he mafu. I he taimita tau. O kune to'o ia e whainga Māori e o i kakai Pasifiki mo i kakai Māori i he whaito'o. O kuhanga e he whaito'o ia koe ni o mapure i ae re volo koe o i suka i he halanga toto mo holokia i ae maumau koe o kulawa ki hoko ki he mahaki ia o i kofua hufanga i whakatapu. Whatatau ki he whamatala a Health Quality mo i Safety Commission ko i kakai Pasifiki o kuma olunga taha a honau whainga Māori e ke lawea ngofua i he mahaki suka. Pesete e taha ua poi nima. Pe hoko atu kia i kakai India, pesete hiva poi nima. Pe atoki hoko mai mui ka ainga Māori i he pesete e fitu. Oku kamata foki ke ngau ngau e mai mui malai so ka ia i he whi auhi koe a mamani. Pe au kia foki mui whi auhi whakawhitu uia na e ikuna ia e au kalania i he Oceania Football Pro League Final. Ae va inga pe amu timi me he saute o Meripoane. Na fa hoko ni Eden Park, pe ko ko ngape ia o fi au hi ko ko foto e FIFA ke frata fe atu ki ai e nga he fi au hi fro ha pole anga. Ne o si qualify pe a South Melbourne ia ke na ka watu ki fi au hi kana e fra ho vale ho no i kuna e ki na to e nu sila. Ko flipo modulalo tu afatu.
0: 531 PI.

Well, the talk here tonight is of myself, si Angelo, tena I mean, patu da unan me kuano I ko I kiara ko iti tuato iti na kine kuara ko I tena I mean na si Angelo. Kio rana kio kuto ako ngono ngono ni tatatu program ti arikarioi. Tatatu program ti ako papa angay ti ta iyo I mean I tamtaore I kuto I ako ngono ngono ni I tatatu radio tatatu program pimonu kuki ane ni narunga tu ni it mareva narunga I te rimo toru ta IPI e pera kato na runga tui te New FM i te te iau ngai i koutou e akarongorong mai ne iau te roone. Turou, turou, turou, kia ora.

tena de daru anu tatu tu ti pupu e te ita kakuwa ngatu tatu tunga tu ti pupu tangi tuto tika na te toko te aluo muti alu na tatu ya lua ki ai koi ara ki aluo mai ya tatu kore tatu ki te kla te tu mana to mato ni tu atatu ya ka mita ki koi ki a kate iti ya koi ki a kakai koi no to aluo no mato kato to roto ite ya utunga tamatu I irawe mai o te amatu ki tuka tamato mi tua tabu e te utunga toi tamato karami natu iti hepe toma e mana to te tia ki amatu kato da kamita ki mai koe tora tabi ni waina kamita ki mai koe te aitaronga kato to I rumai te roto di a te atunga nga o te te rato mato mi tua tabu e ki riro warai te bairo no te tabu ki rumai amatu kato to pera kato te tutu ora na au te tutu tika na au ki akai ki roto ito mato o ngako tata ki tai roto di a rato apoko e tua tabu watu amene amene

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mwaiya mem tau chai ni watatu tu sil fa ilu ngao le ea ili ne yas phone. O tifa talo fa tu ili pa ima malo Samoa ni tu la talo fa lama. Ma lolo saifu ilangi maa mao matafi. Usi mailol fa afonga telefoni ole asolua. Lusfurono me luafe lusfurono alilima tolutasi PI PMN ya Aotearoa. Faania se ali su su si ni mali no fanga au tu mo su su en el pui pui ngor sa ngale mu fai main o se la sanga le le fa mitu atu el malo o le tasi te si male lima pilione ta la mo sa ngale mu le nga tai fale pa mel minister al pui pui nga ya Chris Pink o le fa alu nei tu pe por kala mi fo mo va le le ni pa ila te po drones o le li pe ina va tau mali sui o va tau tuai ni usila Eo fia ileva inga tu pelifisu lau miliona tala mo nga alwengo fa ataoto mo le fuofuanga le malo si anga poli defense capability plan fa atasiei ma le valu se lau valus fu miliona tala mo nga alwenga tinae poli isi fa ata usanga oiluma. Na fa aliaia Dr. John Battersby o le efso swani o se awala talo fea ngai malmanino e fa afowu inaide saunga le muo New Zealand. Wamana na ata ita upisi nisi e failo mai le talo le tupe po le patio te alwaya sunei se fuafuanga manino ale malo e tue faafo iai le te mao ainga se tuulanga le lein. Fa atisei masea la fua mo se taimi umi mo ati na e upisi nisi.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hoi ki pe malolo re tonga tope ko flipo motulalo mo ngo ngo aho tu site ko ni mo fulmao no me wa fe wa no ku fotu mai me he pura nga nu sila hapa anga ye ta hapo ni ma piliona ko no malu i o nga tai mo no nga koloa me he ta ha ka ma olunga ko ya he senta ki malu i pe mo malu ko ya e fonua na na pe he ko la ka totonu ni ka bem li sa malu ia e alu e fa pa anga ko ni ki nga me nga u hange ko drone system to ka nga i nga hi vakare o pe mo pala ni foki ki fetongi nga hi vakare o ko e fonua he ku matu pe mo lokuonga ko